ki maka inga ko fi afi to pulelu ko to ape eta imi to ni ma ki fa e fa ka ko to e polo kalama taula ma fa ko speli a va he nga we tonga o okalan man ka ses me tati se no sila me le ti o ta no fa po ni ono planet fm ok de mala ma be fo ke ma o e polo kalama ni e a ho fitu o we wa fa he wiki me he website www.planetaudio.org.nz/taulama fra gospel.

Angegoia goi mena fratu. He programa ai go osi atala no go ya ki he hepatitis B. Pe to ya i foki mo hepatitis C. Ai go vai la si ya. Ke he ya me he e mo bi. Pe ok pe he oku me oku. Ko ko nga i fa longa ta tau pe ange ko me ko na fa tu ki mo. Pe ok pe he ki ai fa ai nga i au kai ke asi a ko na o puke i he hepatitis C pa kai ke i longa fa fa i longa pe ka pa ku tai me ni he asi fa i longa ka ko fa i longa i aku ko e me ko e hela ia ma o pe pe a mo me loto mama hai pe depression pe a me ka ko e whahinga ko ia uia e oku nā puke pe mau ko ia hepatitis C e lava ke nā o whakamafola atu ki ha whahinga ke pe a ko e taha e ngai mea ko ia angi ko e mena whahatu ki mua ko e taha e ngai mea o pāsi ai ko ni ai vai lasi mea taha ki e taha ko e ngā uia ki ko ni o e oe mea huhu koe ni a whahinga koe ia ku nao ngau e ake mea huhuta nao ngau e ki koe ia a e whaitoko na tāpo pia koe te ilo pe u te mao hepatitis C o ka pau e whaha siri pia mea pau asi mai o mao inga o pito ke mea ke siri pe te mao hepatitis C pia e lava foki o whai ai whai to'o. A ia au kume. Kau ka pau foki e kai ke whai to'o, e lava ke maumau ai hato ate, pia lava ke te kansa, pia mao e pikipiki ko ia ate, pia cirrhosis, pia lava foki ke te mate ai. Kau koe mea kou asi mai, o kui kai ke ia ha vaccine ia ki he hepatitis C, ka ku lava o whai to'o, aia ku whai to'o, koe whai akau, e lava o wholo i e wike e walu ki tahaua, pea pehe koe mea. Koe pesete hiwa nima o e whahinga ko ia o ku mea, o ku nau wholo ko ia whai akau koe ki he hepatitis C, o ku nau sai. Pea i kai ke ia ha mea e kovi i e nā wholo ko ia e whi akau ko ia. A ia koe mea ia koe ku sai ai ka pau ku te mahaloi pe ku te iloha taha ku te whiohi maafi mo ia o ku ne mao hepatitis C pa te aliva o siwi o ai ke siwi ki ta ko hi ko e mahu inga hai koe ku lava pe o whai to o ai hepatitis C. Pea koe mea ia koe mau inga ai ke whaha ilo ki he tawhaaki koe ni. Pea koe hepatitis D lewa ai aku ne tala mai koe wailasi koe ni. Koe whahinga pe koe nao mao ai hepatitis B ka ki nao tolu pete nao mao ai hepatitis D. Ai aku oku iai whoki a vaccine ki hepatitis B pea oku kau ai pe ki lelei ko ia ki ta awhi ki o te mao a hepatitis D. Ai aku koe asi mai koe whainga vai lasi koe ni e lava pe ke mao e whainga ko ia ku nao mao e vai lasi hepatitis B pea koe ngahi whakailo ngā utatau pēpea moe whakailo ngā ko ia ki he ngahi hepatitis koe nga whakahātu ki moa aia koe asi mai ukwha asi ae whakailo ngā me he wike tolu ki he fitu osi ko ia e te maoe hepatitis virus koe ni a hepatitis D pea koe mea koe e lava ke te maua e ngahi a hepatitis B

ane mai tau whakailoanga tau tōru. Whamua koe tau muna tu whakaue ke au tapu ni mori atu mai ha tau tōru tapu ki anga. Kaue ke maanga tamu katonga koe tapu whanau. He whakahoranga tapu whanau tau tōru mai tau nei. Kua whakamōria ke māmea. Kau e ke tawhiaonga, me tau mamatua. Kai mwātu ki hatau tōra tau whānau hako mēki anō tōru ki. Fuake tau mungāho ke whakāko e tau launga. Tau liongi. Kuihe ni me tau tōanga e whinangāro e tua. Ke lāta ia mo e tapua ki hanga. Kau ike tau tōru i Galicia. Ko mēki ki mai he aho, ko mai longa tau mga aho. Mga liri me uho he aho kai. Kau ia ko mēki ki tau pua ki whakataha ia tau tōru. Whakataha ni aho li ongi. Ha tau tōru he vahatapu. Ono aho he tangata. Taha ni aho ki. Lāt mea tau tōru whakau ia anga ki mua he tua. E hana takitaki anga manuina me mawhona ki runga e tau tōro tau o mau i eo e he whenonga ni. Pēne mana tu ke whakau e tu fōki ke manuina e tau whanau tau liu ke whenewea tau.

tata mai ua o mamau. Te mamatua, iu mai ki ta mai, te tolu tu whanau ki tuto pakianga tu hatopu ta kita. Pini ni mara tu fuki whakau ia tu ki tohu kui. Toko fiha ni, ko mai ki ki whakamuilea e whanau e, e niasi a tu tolu, e whiwhitapu ka maari. Hangau ia ki e puitufi, e mtahi kutau. Me tau whakatakotakaanga e mga honi. I rata mui puitufi. Tō iro ato ni ki te wahi mua, i tau whikau ni kua whakatutari ki ei. I rata ia mui puitufi. Tau ko mai fuku ni e mga ho ki whono, i rata mui kiri kiki a tau tolu. Ki roa whita i tau mare puki. Tau mne ki ange rata mui tau ni. Koe tau whakairoanga ki rata mui whahe tapu ni. Whakairoa whakarolahi ki mta kau hake ngā tau tolu. Tau mme tau whine, tau mme tau tāne hake ngā. Whakumna tu atu mai aho a pungi pungi. Ki whare toro he kaena i Newtoni. Tau tō mai e hawa ngahua lima. Puke taha mena ki ngahua ki ai. Ke tau mga ahu kwa whakatoka ki ngahua ki ai. Mi taki fuki ki tātama wana whalawa ki lata mi. Mga ahu uki uki kei rā. Hu ino ki supu kā ki ma whanawhan. Hei, lata i mui makaukau he tau lima ki ngahua hua. Ki tau mena kua tausi ki mga ahu nei. Mae mamne ki ang he tau ki nata mai aho hatu toru i tau mahina ha hai mua a whakatata. Ie ni hatu toru tu whakairo anga e mga nei ke riu whakamana tua tu mai hatopu e ni. Ni hau kui hatopu whakamana tu. Tapu i tau mamantua fi fin. Pia ni mai whona tu mamantua si akona. Mwana tu fuki ki lino koe wahenga lima he atapu nei ke liweki, tatangata liweki mafora ki whanua ka mate whahi tua he tokanga tam toka pia ni me whahi ki mua he puhara tu lino koe wahenga lima he atapu nei tatangata liweki liu ki whakamuna tu atu hai atatua tu whakairohanga rata mai whae tupu ni ka manako ke whakairoa a mga whao ka manako ke whai whakairoa anga matu taki mai ki mga mungi pungi ki whakairoa tō whakausi a tō tūra la taongo e hawhi amu tōra hiva e matu taki ki whetonga nong ke tōra nongo fia fia mai a tō tōra motu e mga au nei tōko me mga ho ke wewehewehe.